Luging ila, ang uso taga takusin ng ila. Uwa kisi mapigalugo. Ulapit nga, maluging ila.